0: Kak Bingkit.
1: Sai cholahit chokeresh kokal sa lihonala in yokochishnin kinkilish cholahikli San Juan Bosco uchirulikutan ekwer akshkanin kailish takik sa choshalikana Santa Maria arin yokochishnin kinkili San Juan Bosco sa lihakaleba limon chkwen poktun relika sector 8 Sai cholahit bichokeresh kokal li yokes sa likatekesis chishnau balru ish yuam li San Juan Bosco uchokeresh kuyashkesh jovenesil kachalak bikak echishta Kinkilis yuam lika patron la oli sa kani sa Juan Bosco sa ito lahat bicho kere ito sa hilal ito kesa di pastoral juvenil ito ko di siya wal ka ito na wale rulis yuam di san di lish kam ki kabere siksa chosha sa ito lahat bicho kere chika kunilo

Inkaya sa chalihonal, roxicha credit solok, inkaya shrah kanak sa liyaman.

0: Don Bosco, Don Bosco.
1: Nakakeli sa ilajo. Chalen la kachinan. Nakarali kagwa Jesus utlakana Santa Maria. Ho akili santil pap.
0: Chihokan na kachakela atla kutunel chikudish beili santilas.

Jojo ko, Rebe kakwa anak Jojo ko. Kutito kam, Rebe kakwa anak to kam. Okanak sa kajiam, sa